ang kalihukan sa tinaay mga katropa. Samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagang tamog idea kung unsa gayud ka importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayud atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipila gayud, no? Kakatubagan dali raman ikini ang atong mga textar. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna og bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay di na man sa feeds sa gayud matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado lang nga dili gayud tambok ang usa gayud ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine na substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid, 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugka sa tila ang pure nga juice inong kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Hagdabes kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no, pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Wa na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karun na yung mag-aingon. Huwag magpahinomdom, ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Baimbuntag sa dan. And God bless us all.

0: Ora sebagai tropa XFM Davao Region. 32 minutos milabay sa alas 4 sa kabuntagon.
1: Nga nagkakaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.

0: Good morning, mga people, mga my friend.
1: Morning, huwibis na mga katropa, mga master. Grabe
0: yes.
1: Na
0: dali asad, Loy. Yeah, right.
1: Awareness na po. Murag, na po'y mag-agin inig na pitas bukid. Paingon na po sa bukid.
0: Ah, dali na po ko. Na na po ko'y agianan pa ko.
1: Nakaagianan, no? Di ka mamapping ni style ni mo ba?
0: Di ko masipiat ko na sa ako atong Domingo po.
1: Saan ito man, ibalik-balik yun ka?
0: Wala, lahos ko dito ko di gawa sa may Dakudaw. Ano na ko, dali mo ko naagis Dakudaw nga. Di man ni maon akong
1: rumbo. Wala kang dito sa
0: paano? Dito, mali ko sa Malabog Road, mali ko dapat maagi ato.
1: Malabog Road, paingos mi kawayan, Lakson.
0: Lakson, dito sa may Inangayan.
1: Inayangan.
0: Inayangan, no. Dito.
1: Dito ilani, patay naman ito si Kapitan ng Lagom sa unang.
0: Dito ko ilayulit ako lusot mo ang
1: aya.
0: Pero nakuyaw kayo dito po. Mag-aagin ako dito po. Bisog ko ka ng utana po. Daanan paano ako. Ditin mo yung patay ni. Kung ilogo ni ako ang motor dito. Wadyo ko dakan. Awa-awa dito lang.
1: Awa-awa kayo?
0: Awa-awa kayo.
1: Hilig mo naman ng awa-awa?
0: Kung ako ikaw ba? Di man ko makuyawan mo ko po. Okay ka ba?
1: Kuyawagin ay no. Dito, pero at least, nakaabot rin yapon.
0: Kalo yung sige noon, no? Pero at least, nanakoy ruta yun daan. Nanakoy.
1: Nanakoy, bisag asa ka malusot, magkalusot yun ka.
0: Alam na mong.
1: Wala yung nindot.
0: Importante niya, ang mahalaga. Yung
1: mahalaga, yun mas na
0: yun. Yes! Good morning!
1: Good morning! Ibot na magkasana!
0: Kape!
1: Kapi Santon Gold Kapi Mix. Kapi Mix. Santon Coffee Mix mga katrobang gamita. Nakarunay ka mga katrobang madasigon o ma-hapsay pa yung mong liog.
0: Labirahan na lang palang radio. Alagitaan mo nga. Kalagitaan nga 300 gabong taga. 300 gabong taga.
1: May nalang iusa.
0: Bira.
1: Kana mo kong sigpa na daghan kayong panaan. Paniguro na. Paniguro.
0: Taan mo siya. Pagi
1: mo si Piat.
0: Inumdum ko itong kumpare na ko nga. Ni taan siya siyang asawa. Ano din siya. Ano, nangamata. Kaya hubog mo siya. Ano yung asawa. Sa, bi, bagay, kinliso na kong kanbis. Gabi, ipakadya ba siya? Buwa nga, nagtaan mo rin kong gabi.
1: Nanaan, wag yun.
0: Pagka alas dos kan lao, nakamata. Uy, buwa nga, kalimut ko na nagtaan mo rin kong. Uy, si Paring Bin Manligis niya, shout out. Kung kapitan na nandiyan ron, IBC President na nandiyan sa may kaneng Agusan.
1: Si oh. Manligis.
0: Oh, sa San Miguel. Ano, San Miguel, ba nila? Baba. Ano diyan?
1: IBC, so, ang kung ano na, ang...
0: AFG, HIG, Kalimin OP, wala pa.
1: IBC
0: ba na? IBC ba? Ay, nako.
1: Ito, maulaw ang butani, kaya mas Nita Balderosa sa'yo, manakayo.
0: Oo, si Ma'am Lea?
1: Mam Nita?
0: Si Nita Balderosa sa'yo. Si Ma'am Lea manalaysay na, ano po diyan?
1: Grabe, sa'yo ka nila, no? Mas una po manato nagbatani.
0: Una pa Spurs?
1: Nagpahalata, yun nga idara na po sila.
0: Sign of Beijing. Ano man
1: lang? Ningon pa ni si Ma'am Nita nga unsay kuan unsay os Ma'am Lea ba ni kaning na Ma'am Nita kaning naa sa applya
0: sa ingon niya
1: ningon po na siya nga unsay edaran nga sa buad sa Saudi nga kuan adlaw pa maron
0: may mga
1: sa bagong gabi pa bago
0: sa edaran may sa edaran nga ngarud edaran ni lami
1: Santigolang,
0: lamig gapon.
1: Lamig gapon, ana. Santigolang, distingit ba, lamig gapon.
0: Lamig gapon.
1: Lamig gapon ay mo luto og mga pagkaon.
0: Mga kuyaw, kayo na mo luto mga mukwalong sikwati, minana ba?
1: Diba, ayaw ka nang huyup-huyup pala niyo sa mumuinom ng sikwati. Kadikado na ba?
0: Kaduha na ay.
1: Luha-luha yung mata ninyo, anak, mga katropa.
0: Dikado na.
1: Dito. Hala, adlaw nga huwibis mga katropa, hapit sa 20 na ginaga bulan mga kaigsunan sa Agosto 2, 2026. Murag kuan na lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Napulo na lang kaadlaw. Murag muda yun nag-able si Jose Marichana.
0: Uh-huh.
1: Jose Marichana.
0: Hapit na.
1: Muda yun nag-able mga katropa, gumikan kay Bermant na mga kaigsunan sa next 10 days. Dalia sa Bermant to.
0: Anya, grabe.
1: Ang ipaabot sa kadaghanan na maon po na ilang ipaabot sa uban mga katropa. anak ko na pa'y muabot.
0: Ano ka, pa'y muabot? Ano?
1: Basi pa'y mukuyog ni Jose Marichan.
0: Na pa. Basi dahil na yung mga resiko, na yung mga resiko.
1: Huwag na yung resiko, okay.
0: Okay kayo, okay kayo.
1: Diba?
0: Oo, sa panday.
1: Uy, mulan. Eto ay hala, good morning yung tanan mga katropahan. Gumikan kay Buntag na mag-exon. Happy birthday sa tanang birthday karon master. Unya tanang wa mag-birthday. Ano lang, advance happy birthday. Yung military happy birthday sa tanang wa mag-birthday.
0: Sa tanang wa.
1: Mano yung pinaka-importante nga makatimbaya talaga. Kagapo adlaw, birthday day sa kong manghon nga tuwa sa Sambuanga. So, military happy birthday kang Anselmo Algabre, mga katropahan. May buntag niya manadong, dugay na kaitawa magkita. Namatay lang itong umahan, huwag ikakauli.
0: Mm-hmm.
1: Namatay lang umahan. Maura yung manghod na mo, iksuon na mo nga.
0: Huwag kauli.
1: Tungod sa kapit o siguro, di pa ginala itong makuan panginabuhi.
0: Dito malikayan.
1: Di yun malikayan.
0: Mm-hmm.
1: Managlahi mga panginabuhi na mo. So, niya nasa lagyo. Siyari ka daw ang taong kauli, namatay lang ang amahan. Pero, ningkamot daw siya nga makatapok-tapok.
0: Sila, bawi lang siya sunod.
1: Bawi na sunod, magdadag lima kalitson.
0: Hala, sige.
1: Okay, ampo sa kabay.
0: Apo.

ka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagagahaw ng Amahan, yes, Lord, bayang buntagan mo, Lord God. Laing adlaw, laing kinabuhi, ngay mong gihatagan hika na mo. Salamat, Lord God, ng laing misyon sa among kinabuhi ng adlawan. Salamat, Lord God, gika sa mong kahupayan sa katulog. Ngay mo kaming gibantayan. Nindot ang pagkatulog, Lord God, way mga kakulihan. Salamat, Lord God, sa mga financials, sa labay mga kaadlaw, labay mga adlaw. Salamat, Lord God, sa imong mga bindisyong panalangin. Bisan pa naman, naroon yung mga pagsulay sa mong kinabuhi, apan, wa, nimo kami gipasagdan. Anagya po ni ikaw, andam gya po sa gana, sa pagtubag sa among mga pinanglanon. Ining lang adlaw na sab sa mong kinabuhi, Lord God, aside kami nga na po ilaing mga misyon ka namo. Imong gipiya, Lord God, hinautman tayo ng misyon, mahimong successful, way mga babag. Ikaw lamang, Lord God, ang makahapsay sa dalan ng among pagagian. Mga pinanglano na mo, Lord God, nining adlawan. Sabi na nga ito sa mga financial, sa mga pagkaon, nga may makapaligon sa mong lawas. Aron nakapadayon kami nga mga pangalagad nga na kanimo, Lord God. Aduna kami, tagsa-tagsa kang gibati usab sa lawas, Lord God. Hilo man kami, Lord God, ngayon ano, apan aduna kami mga tagsa-tagsa gibati, ikaw rin nahibalo ng tanan, Lord God. Ikaw, Lord God, ang tinuod ka, doktor, nga makupay ng tanan, Lord God. Mga estudyante, Lord God, nga hinaot panta, Lord God, sa mga estudyante. Hataga ni mo, Lord God, o tarunga panghunaw na, Lord. Tisok na to silang ganunay ang mahigugmaong kasing-kasing, Lord God. Palayo sila sa mga kadautan, palayo sila sa mga dili, maayong mga binuhatan. Bendisyon niyo sa Lord God, mga magtutudlo. May kaduhang ginikanan nga may nag-umol sila mga kahibalo. Hinaot panta, Lord God, nga sa mga successful. Walay mga panghitabo sa tagsa ka mga tulunghaan asa bang dapit sa kalibutan, Lord God. Kininta na wala kami lang maing mahimo kung wala ikaw, Lord God, busa amo kaning isalig anak kanimo ang tanan. Pinagis imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen o gamin. Ang alan sa man sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Ali dari Master satu pemuda kembali alas 4 Korea 3 dengan Master.
1: Oi.
0: Nah, nasi lah dari si Imam Sisir Harold Salang.
1: Oh, dah kan lah dah.
0: Pram Puruk 3 Kamanse New Sambog New Korea Davao del Norte. Kini aku nak mabut ni barangay Kamanse.
1: Masa dapat tengah.
0: Kalau ada sini Korea.
1: New Korea apa
0: tahu. Apa aku kalau.
1: Padungu berapa anak ba?
0: Oh, kada tegak dari gunis lah Sisir Harold.
1: Oh.
0: Minggu lah Sisir Harold ngalaglag mo dinhi pag may time. Oh. Malaagan gin mo diha
1: ato ato
0: lang sa Sabado
1: kun sa mandi ayo sa mandi
0: sa Sabado aron maka maka iaw ihaw tag man si diha manok silingan
1: manok manok silingan ba na mo maginay pinak importante na manok sa silingan diha basta malipat lang
0: importante sa Malaga
1: kunya
0: malipat lang sa bida sa tag mga barangay master unya makita tag mga lapyo kay mga gulayon
1: kana
0: ang paborito kay nato no
1: unsa man di ay unsa man di ay
0: unya kuli nato makadbitbit ang mga pinalit nato mga gulayon kay ana mo sa mga mudritso magud ta dinha sa mga farmer dili kay mga mahal unya siguro gyud nga ang ila mga tanom is
1: fresh first from the farm.
0: Oh, ano. Kita kanindot. So, may buntag ba, Sir Harold Salang, o ba sa tibok members pamilya, mga Salang family. Mako mabaguhan ni mga Salang family, gumika ka doon na mga Salang family dari sa Badaybanay, Davao Oriental. So, may buntag ni mo diha, ma'am. O, oh, sir. Ka, ma'am Nita Valderosa, maayo ka buntag, Sir Bong, o ga master. O niya, ma'am Lia, manalasay, morning, Sir Bong, and Tanini. Niya, Bethlehem, Uring, mga Uring family. Good morning, katropa nga Bong, o ga master. Master Tanini, great na ko ang akong gabana nga si Ronnie Uring o sa akong mga anak nga sila si Tere. Yes, Tere. Ang Tere ay supra sa unamot. Buhay pa ba si Tere ay supra?
1: Buhay pa to, buhay pa to.
0: Last ko, taas ko ginabuhay.
1: Hala, kuya to.
0: Kao ba ni Kado, kainunod ba ka na mga pangalan na sila?
1: Kado.
0: Tere Mandalope, si Irma Mandalope. O Tere nga asupra, Irma Mandalope. Kato na si, ata dahil to sa una, mga fans club
1: mga kwento sila
0: sa magrit
1: sa kasa talaga mga kwento mo mga imuan mga fans club sa unang pong
0: mga Samson Laboboy Samson ato Laboboy Samson Royal Samson Davao Oriental to
1: grabe ano, grabe na kalang fans mo bungay
0: mga kwento mga fans club na mo sa DX Dubola o sa DXIP
1: makaoyab yun makaoyab yun na gana na bong
0: makaoyab yun kagwa kay asawa ay kay asawa pagi kuyugan man po
1: ah aron kuyugan
0: safety ba
1: mao mao di iPod mao pod mao pod
0: kag di mo pagi kuyugan na
1: impas impas impas
0: unlock ayo.
1: Ah, usapan di ay. Perti nga impasa yun.
0: Iya po ng anak kasi bonjour nga nangatulog o natulog pa. Kusog ayo mo diri sa Dasing. Oh, Dasing po, New Korea. Katropang bong. Uy, Dasing New Korea gapon.
1: Dasing.
0: Dasing gapon, barangay Dasing. Barangay ganiha, barangay Sambog karon, barangay Dasing na po, New Korea.
1: Uy.
0: Ayaw gabuntag ng tanan. It's just a number. Mato pa ni Ma'am Liam na laysay.
1: Aba.
0: Mato pa.
1: Number, number na. Nakabalupod
0: ang edad numero rana.
1: Oo. Oh, number na siya. Ayaw ninyo na ali seryoso. Ha kay... Unsa man nga unsa man ay nga klaro ana nga tuog mo siguro na sila Ma'am Lia.
0: Ako bitaw dire.
1: Kasi ngayon si Ma'am Lia man alay say. Oh. Oh, kuya, kasi Ma'am Lia.
0: Mato pala it's just a number.
1: Oh.
0: Numero lang na.
1: Numero ra na siya Ma'am Lia.
0: Ayo lang gamit ang numero. Ay, kung mabitaw na uban ng putang pila edad mo. Ah, secret. Secret man ang edad. Ako din ko mo secret 54 gigo. Oh.
1: Si Ma'am Lia, makita mo ni siya nga profile picture nga kuan pa kanang bata pa bisag na senior na.
0: Oh. Ayaw pong batangin ka ng bata nga profile, ma'am.
1: Di, na, dalawa lang. Dalawa.
0: Di pa ni senior.
1: Dalawa. Makita ni mo ng mga, kung mga alaga mga kay ang lawas na kay nagkasantun plus gold man na.
0: Kung kapalo ka matiman si mong lawas, bisan pila pa imong edad, dili man na importante. Importante lang ang mahalaga. Nga, basko ka nuna yung lawas. Basakiton mo ko ka, dihapon mo, hinahinay po doon ka uspag ang imuhang panagway.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Ano na
0: siya. So, diri sa mga sa simbahanan, tinuod lang, ako man ang pinaka idaran nila dre. Idaran lang ito. Ang batsyo nila
1: dre. Grabe niya. Nasa sakto edad.
0: Sakto edad. Gisundan ko ni, master. Gisundan sa kuwag edad. Kasi kuan dai Darwin Darna dai Darya
1: Darwin man Darwin
0: ang pinakabata na mo din hay pinakamanghurog ida si Kenneth
1: si tropang Kenneth
0: so pinaka sa una na pa si dapas Dong Jeff ang pinaka oh di Kenneth ni gapon
1: Ba diba? Maura na sa sila.
0: So maano yung mga kuana mga tropa pero panay lang god kanang ay seryoso yung problema. Pasandahin ang problema nga magka problema sa ilang problema. Di ba?
1: Sakto.
0: Maura ko na sa Biblia, Master. Pasandahin ang mga minatay na maglubong sa ilang mga patay.
1: Ayaw ninyo, ayaw mo pagbut-but, ya.
0: Pero ugma, ato nag-ugma kay last video mag-ugmas ka ng ni Mama.
1: Sa to pa, maragwa ka ugma.
0: Na, akong program pa ta. Program pa ta. Hindi pwede hindi itang program.
1: Gane, klaruhan na
0: diya. Kung masa program, si Bata po ta.
1: Si Bata po, ay ikaw rin si Bata.
0: Si Bata po na ta. Si Kuan po, si isip po na po na importanteng nakauhubang po siya sa iba. Sibat po na siya.
1: Di sa nila basta-basta
0: ikaw po, humay po nung program sa last 12 niya. Kamano ko, hindi yung naging kamusibat.
1: Usaman diya, kado.
0: Ano, wamay, gasolina.
1: Usaman, wala naman ta, asa maskidong ron. Ay, nako. Ay.
0: Naskidong, nagpaminara rin, nakatawa skidong.
1: Bro, ay si tago-tago da, bro.
0: Katawa si Mamili, Mamili po diyan, katawa si Mamili, pandamay din si Tanini. No. Dede kalakaw, wala skidong kayo, wala ang gasolina.
1: Mamil, Mamili.
0: Nagpalaban.
1: Mamili, si Mamili, ramag yung pag-asa na ba. Mamil, wala ba ko nag-ingon, Mamil. Basta importante yun, Mamil, na ang malagagi na, Mamil.
0: Ay, istorya ko na mga tropang may resibo, pero tinunoon mga kinsuna.
1: Naaral. Naara ko na, God.
0: Giloon anak, God.
1: Oh, gani.
0: Good morning, dini kang kasi sa akong pagkumangkon. Kasi ikaw naging din na, kuha naging ka, kanang matagyog ka sa'yo, Pirmay, kay naaman kay mga trabahante. Matagyog ka sa'yo, lungag, na kay trabahante, na pag mga estudyante. O niya, si mama ni mo, kay nagpalayo naman. Nagpalayo ako, tungod sa panginabuhi ko. Buta, kang Adeline, God. Adeline Argonza, may buntag ni Manali. Maayong buntag ni Molinha o niya kaninyong duha ni Master Tanini Kuya Bong na adi ay ko ila Manoy Buboy gikan mi nag last vigil ila Ninong Rubin. Ah, ni Anto mo sa Dilpilar gabi eh. No, sa Sasa. Ako anagay sa asawa ni Ninong Rubin nga Umanya. Si Maria Maria Verda Umanya. No, ako anpod. Vigil po gabi eh kay kuan po lagi, namatay po. Nagkang nga matay ron. Mm-hmm. At least mga tropa, nga mapahiluna pa sila na pa mga tigpahiluna. Wa matakabalo kita, Master. Simbakog mga matay, ta, napabay mo pahiluna na
1: po. Oo, kanama
0: na. Basing gunguyuro, natag-iro, ane.
1: Sige, muna kanina. Muna yun.
0: Ang problema po kita, Master, yun na, babaiyo rin si Master, yung gamay kayong tabanidoy. Gunguyuro sa iro ba?
1: Ako, muna yung pinaka, ako bong, para, klaro-klaro lang ako. Bahala lagi ko ka, ay nang kong babaero, basta kay tinuod lang.
0: Nga dako. Pero tinuod lang ang babaero agad. Ang importante, ang delikado lang di akong manalaki ka. Delikado.
1: Kaya, pero wala na, naging na ako ni mo ang babaero, wala na. Bisang ko saan ni babaero.
0: Babaero magiging si Master.
1: Kaya siyempre, ganahan magiging tagbabae, di siyempre ganahan taglaki.
0: Oo, ganahan. Kasi may mga gusto bang, babae, laki, buang. Kani ako ah, lalaki ni ako ah, panbabae ni.
1: Babae. Kani ako ah, hindi gini siya pwede sa, parang gini, isa na gini, gangaanan eh.
0: Isa na gini
1: gangaanan eh.
0: Ang imong giagian, mara po imong isitan.
1: Kaya lison po kayo naga, lison po kayo na o ganang,
0: daghang agian.
1: O, dilipon, kaya lison po kayo imong parehasan ni mo o parehas mo baston, di man na pwede.
0: Oo!
1: Kinalang akong kung baston ni mo, dapat na kay ang imong gamito na ni sa ulahop.
0: Alho,
1: hula hop, pagkatong ano na
0: hula hop, wang agi Master.
1: Ana man siya. Ay nako.
0: Pero parang na istorya Master ga kaning nangihi sa CR Master. Onya pag ako anito kay mga babae may sulod to kay pang babae man to nga CR. Badlong ni babae Master yung Master nga. Hoy sir, pang babae man ni. Kasi babae bitaw. Kasi hindi ako ni dala usab ni pang babae man.
1: Babae. Sa babae pag ina ni pag babae pang lalaki.
0: Mao ka ni. Ari Master, sa hintay sa Master.
1: Di usay kamo ba ay man pagikuan kay si katropang bungal kasi katropang larbaya kay nagpanika ni
0: si katropang. Sa babae ta na kay na si pang babae daw na si babae kay buntis.
1: Ang yagi na naman si nakabuntis mo ni siya god.
0: Oh, nakabuntis man taw.
1: Buntis mo siya.
0: Sa mga mata makabuntis mo ta tubagon gyud niya.
1: Tubagon gyud niya.
0: Okay. Yang ipanalip na, yang ipanalip na nga. Ati man gyud ako ni kay nakapabuntis man ko.
1: Mo gyud diba? Kay ingon pa siya unya na di siya ibo pabuhagay daw kay mga kapulisan sa tago mo og sa tago mo sa BGNP. Okay. Mo gyud gapon mo mo sa bani. Mo bani gapon mo nag okay dira mo ni ko giingon. Nagkay usa nagpahigayon og drug awareness.
0: Gani.
1: Oh, gyapon na siya.
0: Matarong nga ganig basa.
1: Atuning tirahon o niya, bong.
0: Giyobog.
1: No, atuning tirahon o niya, bong. Kaya, kabalo ka, bong. Importante ba kayo ni bong? Ha? Importante, medyo gusto na importante ni bong.
0: Importante na ang mahalaga, master.
1: Kay ingon pa siya diri bong, okay, gahapon na to. Tulungaan sa Tagum City, padayong gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Ato ni Sairon niya sa tumbang balik.
0: Kagahapon, bibo kayo na kagahapon. Kami ka kay, tungod sa mga pahitabo sa eskulaan, so ang mga lugar nga, kuan, naaday sila mga depensa nga pagkakuan. Aron dili mahitabo na hitabo sa uban.
1: Okay, so,
0: unya. Unya, atang niya po ninyo mga tropa, uban pa mga balita, gikan rin sa ato ang mga tropa sa Davao Region, kay musugot mo sa dili, aduna tayong mga balita, nga paabutin ninyo, aron sa kasayuran.
1: Sakto kay Ilay Babong.
0: Unya, ako kung gili-ili, kung nakaplastar na ba po ning duhan atong kauban sa Davao, mura ko ba sila kaplastar, master?
1: Na magustay. Sa katingog?
0: Sa kuan sa PC.
1: Sa PC.
0: Naana mo ko yung jatot
1: niya. Jatot niya. Kato na aking sa trin, kaya tractingog.
0: Nag-usa na, nag-blower.
1: Nag-blower.
0: Kaya gi-alimutan.
1: Maod ay ah.
0: Gibutan si number 3. Kasi kusuga.
1: Bantura na kayo para dibugla mo upaw.
0: Karami yung mastero. So ako kita na Audrey si Kuan, si Jobet o Gingoman si Kuan. Wala pa man rin, wala pa sila.
1: Busy pa siya.
0: Natulog pa sila. Nag-standby na
1: ako. Nag-uwan pa na, nag-country-country pa to.
0: Na ako headlines na din higibutan. So ako yung tanaw, nag-standby mo na yung duha. Wala mo rin mag-standby.
1: Wala pa.
0: Unya pa sa yung alasize mo, standby niya. Humana po na itong program siguro.
1: Kada, pasikod niya.
0: Unya pa rin. So, Dres, ato ang pagkapadagupan sa mga tropa ay mo kalimot magkagisunan kay Dres sa Davao Region. Ato ang pagdungugyan ninyo mga tropa nga doon ay tulunghaan sa Tagum City mga tropa padayon karon nga gipahugtan. Ang sigurad, bato na ba ni Lars Anyol? Unya diri mga tropa sa uban pa mga balita, Davao del Norte, nagpakita kini og mas hugot usab nga pagpaningkamot batok gadto sa mga plastic pollution. So kini mga plastic pollution, usa kini sa dakong problema, subot pa sabot ni. Wag tangon na siguro ni mga silupin-silupin sa mga kuan na master diha sa mga kuan kay sugod-sugod wag tang karon. Sa mga palengke, merkado dapat mga tropa dili wag tangon ang kini kuan ko kana usa tawag na. Kay og butang kuno sa supot, mabuslot mong god.
1: No.
0: So dapat siguro magdala ka mga kung sa tawag na basket yun.
1: Basket.
0: Mga may require karon. May mga eco bag. Mga pang requirements karon. Unya serbisyo sa LGU Panabo gipalapdan ngadto mga tropa sa mga kabarangayan samtang team cabling risa kuno Davao City team cabling mga tropa mi turn over kini sa speaker ngadto usab sa PWD speaker. So kani mga kuan kay gamit kini sila mga meeting. So sa mga ng lugar sa dapit sa Second District Davao City. Unya aduna poy hapit 5,000 ka mga benepisyaryo sa nakadawat kini og rice assistance sa Manay Davao Oriental. Unya aduna nay katong resort bitaw nga Sinayda Inland Resort diri sa Panabo. Balik operasyon na. Oy, murag na poy maglingaw-lingaw rin dapit mga tropa. Pero kana bantayan lagi maayo. Kay makuan magud operasyon ma stop operation kung aduna mga aksidente, aduna mga panghitabo nga di balikayan mga tropa. So dapat mag-negosyo kay kun ana. Advance dan yung huna mga katropa nga wa gyud mahitabo. Samtang sa Pikas Bayan Panabo City Housing Section nagpahigayon kini og training alang kini sa mga urban poor homeowners mga katropa og inguman kining Island Garden City of Samal delegates mga katropa daga benchmark kini. Diri sa may Panabo Eco Park nga sa una mga katropa gitawag ning bang Panabo Mangrove mga kaigsoonan Eco Park mga katropa. Yon. Uban pa mga tropa mga balita gikan sa XFM Mindanao reports mga tropa naka-standby rin XFM Jinsan, XFM Bukidnon ug imong mga tropa XFM Agusan mga katropa. Diri labang sa atong pagpanag-uban ni atong programa. Exciting Pilipinas. Oras mga katropa alas
1: 4. Ay. Alas 4:47 na pong. 57 day.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa mga butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Alright, balik na rin mga katropa sa ato. Pagkatapos alas 5:05 rin yun, magkaigsoonan. Hatod paghihapon ka na ito, mga katropa, sa mga produkto, magkatabang ka na ito, magkaigsoon. Labi na ang produkto sa Yes to Health, mga katropa. Puno kini sa natay Santon Vitamin C, natay Santon Plus Gold Capsule, natay Premium D3 Soft Gel Capsule, o ang ato mga kape, mga katropa, ito nag-una din ha, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, nga may favorito kay Master. O niya,
4: siyempre.
3: Plus Coffee Mix, o ang atong Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Napote Santon Plus Gold kining gitawag na to ga tea, herbal tea.
4: Santon herbal tea. Oh,
3: Santon Gold herbal tea.
4: Wala na lay gold. Santon herbal tea ra.
3: Nay gold eh.
4: Na maglalis kita ni style
3: ni. Tanawa.
4: Na ana?
3: Tanawa ang gold. Nasta lay gold. Ako gibot ang gold kag hapon adlaw.
4: Ay magibot ang gold. Gapo ra day.
3: Gapo man wa ka.
4: Ko bantay di ay. Sorry bong.
3: Okay master, ato si Katropang Lars Anyol gamit kag panikad na.
4: Uy, ana pa si Katropang Lars Anyol. Ako sa ning itimbayan ni Minor ni.
3: Sorry,
4: kada lang
3: kayo,
4: nasla dato
3: Jiri.
4: Dito, kawasan na nila akong i-shout out diyan si Along Murada diyan sa may kining Suiko compound.
3: Aba. Si Along Murada?
4: Si Along.
3: Dugay na mga kita ngalo.
4: Along, Along, morning ni mo Along, sila Joan.
3: Along, silinga na mo.
4: Dira pahang diyan, salamat kayo kay Dritta kang Lars Anyolbe kay una sila si sila Jobit, na sila Jobit, wala no.
3: Wala.
4: Kay Dritta
3: tulog.
4: No, matud pa ni Katropang Lars tulungan sa Tagum City para yung gipugtan ang seguridad alang sa kalawasan sa mga estudyante. Lars Anyol.
5: Live report. Para yung gipaugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Tagum City, kininunot sa mga kapitasan nga naitabo sulod sa mga eskwelahan sa lain-laing bahin sa nasod, kundiin nalambigit ang mga estudyante, hugot nga nakikooperar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Tagum City sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugnan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanga Junicio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus, gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi istriktong pagpatuman sa protocol ubos sa DepEd number 6 series of 2026 nga nagmando sa pagrikisa sa mga bag sa bisan kinsay mosulod sa pasilidad gamit ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
6: Rikisahan yun nato ang mosulod sa school tanan nga mosulod sa eskwelahan para sa proteksyon sa atong mga estudyante. Gani bisag tambre atong tanahon kay basig nagisuksok ito basta intensive ang atong ginahimo. Sunod nato ang DepEd order number 6 series 2026 na dikisahong yun ang musulod sa eskwelahan. Mawa lang natin mga metal detector.
5: Mato ni Siglos wala usab nila gitugutan nga musulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya dunay tagduha ka mga CCTV cameras sa mata classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor matod pa nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan usab niya ang LGU Tagum sa pagbutang o dugang school guard.
6: Labi na gyud ato mga maestra, dapat sila gipagdayon nga mga inspection sa classroom. Dapat ay mga CCTV kada classroom, tagduha ka CCTV kada classroom kinasiya. Utang na to para makita gyud ang activity sa eskwelahan.
5: Kahinumduman nga human sa ngilngig nga insidente sa pagpamusil sa atin

0: Davao City, nasakop usab sa ikaduhang distrito sa naisgutan usab nga Dakbayan. Alas 5:15 na bay. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, ari usab ta sa probinsya sa Davao Oriental. Mga nagpaminaw sab karon sa XFM 99.1 Makati City. Padayon karon ang rice distribution program sa provincial government sa Davao Oriental, partikular sa may Manay, Davao Oriental, diin hapit 500 ka mga 5,000 ka mga beneficiaries ang nakadawat kini rice assistance sa ikaduhang adlaw usab sa programa niadtong Agosto 18. Kani 8 ka barangay ang nasakop usab sa distribution, lakip ang barangay Kawayan, Del Pilar, Lambog, Kapasnan, Matabang, Taukanga, Sintro, Taukanga, Rizal, Oga, Holy Cross. Ganig ipasiugda kini ni Gobernur Nelson Dayang Hirang ang pagpadayon matod pa sa programa isip direkta kini gatabang ngadto sa mga panimalay sa Manay. Ilabi na sa nagapadayon sa mga epekto sa pagsaka usab sa presyo sa enerhiya, lana ug uban pang mga panginahanglanon sa mga pamilya. Gani mi salmot usab sa pagpalig-on sa programa sila si First District Congressman Nelson Dayang Hirang Jr. Aron lamang nga mas daghan pang komunidad ang maabot kini sa rice assistance. Gikan usab sa unang hugna sa distribution niadtong Agosto 17, padayon usab sa provincial government sa pagdala usab sa ayuda ngadto sa barangay to barangay aron lamang nga masiguro nga ang mga suporta makaabot bisan sa mga komunidad nga layo usab sa sentro sa lungsod. Gilauban usab nga magapadayon ang rice distribution sa mga nahibiling barangay nga gilatir sa kini sa sunod-sunod nga mga hugna sa mahisgutan nga programa. Alas 5:17 na mga katropa. Samtang lain pang bahin sa atong mga balita, balik na rin sa Panabo City. Mubalik na mga tropa sa operasyon ang Sinayda Inland Resort na diin na himutang kini sa may barangay Grido, Panabo City. Human nga gipahigayon usab ang blessing o ribbon cutting ceremony niadtong Agosto 19. Gani opisyal ng abli sa publiko ang resort sugod kagahapong adlawa o sugod karon nga Agosto 21. Ugmang adlawa, birthdays kong anak. Birthday gid sa akong dalaga. Kang Mia, 23 anyos na. Agosto 21, uban usab ang bag-og pasilidad o serbisyo sama na lamang sa POMs Kapi. Basta-basta ni, ang paborito master, Kapi-Kapi. Mm-hmm. Sari store, ukay-ukayan, first pickleball court, uy! Of urgent o gitong event place mga katropa sa Ugma Function Hall. So kini nga pickleball, mauna yung paborito na mong master. Mutan o mito kay mo. Apil-apil tagdula na master.
1: Apil ta nang tanatag.
0: Apil ta unya.
1: Tanatag mga mugbog short ito.
0: O niya nata tay pakigol short pa dito.
1: Ah, ba. Kigol ako naman ko eh musuto na ginako ni akong pangkay ani.
0: Pagabira ta master.
1: Pagabira
0: ta.
1: Ha? Pangkay, ang gabi lang ito. Pangkay,
0: pwede. Ay, iso ito sa
1: pakikipol. Maglabiyog ito,
0: maglabiyog. Delikado ito, master.
1: Bungo sa ito yung istorya.
0: Kining naisigutan ng lugar sa master para sa mga entrance fee, 80 pesos ang entrance fee nini. So, ato ko agi sa exit, master, o may bayad, master? O, sa exit ko agi, sa entrance man siya.
1: Sa exit, kagi.
0: Exit ko agi, o may bayad.
1: Bungo sa ito eh.
0: So, 80 pesos ang entrance fee na ini.
1: Oh.
0: Unya, regular, doon ay 64 pesos. Alang kinis mga senior citizen. O ga person with disability, doon ay 60 pesos. Person with disability, o ga kanang alaw sa mga tusubata, mga tropa, mauni siya ang mga, kuan po, upat ka pay ang gitason sa bata, mahimong libre. So, ako, kay upat ka pay ramang ko, master.
1: Mm.
0: Libre ko, master.
1: Libre ka.
0: Bungo chetay. Ikaw, kay medyo taas-taas mo ka, master. Maraga, di ka maling ka, master.
1: Ay.
0: Mano yung kabintaha sa mga tag-asubog mo, master? Kung mubo ka, makabintaha ka diha sa mga sukod-sukod sa mga lungon. Kaya mubo kayo.
1: Di ito, may suwat sa'yo ha, pa. Mungin suwat ang lutong lungon eh. Pasta sa abong, kamo lang ikaw.
0: Hadlo ka, pasta ka.
1: Oo, pasta sa'yo. Ikaw, kasi kadaling ka. Ako, ako mo, okay naman ko.
0: Ako, nagpaabot ako sa Ginoo, sa decision sa Ginoo.
1: Oo, di ako, na istoryan si ang Ginoo nga Lord. Ay sa akong kala, Lord.
0: Ako, paabot sa akong, Master.
1: Dagan pa kayo mga meron nun, Lord.
0: Maingon ang Ginoo nga, bisag unsa onyo pang hangyo ug bihal gyud mo kutob nako gusto ni ginakutob mo ko ano nako ang gitam
1: nga ang lobo lang ang lobo lang
0: ang lobo ka hala pagbuhat na og maayo nga kalipas Ginoo.
1: Ah, gani basta may importante di abong nga pasta sa
0: pasta ka. Okay, samtang sa pikas bahin usab diri gyapon sa Panabo City nagapahigayon usab og training ang lokal nga panggabhanan sa Panabo pinagi usab sa City Housing Section. kauban usab ang Presidential Commission for the Urban Poor ug gitawag PCUP Region 11 alang kini sa mga miyembro sa Panabo City Federation or of Urban Poor Homeowners Association niadtong Agosto 18 tuig 2026. Gani gipahigayon ang maong kalihukan sa may PC James sa PC Function Hall sa may Barangay GP Laurel, Panabo City, diin gipaila usab og hisgutan ang EKO kun ako o Advocate and Knowledge Office program sa PhilHealth tumong usab sa training nga mapalapdan ag kahibalo sa mga miyembro sa bahin kini sa gipato pagkahinungdanon sa pagplano alang kini sa maabot usab labi na sa mga isyong may kalabutan sa panglawas. Ganig hatagan usab o giya ang mga partisipante kung unsa matud pa ang mga ahensya sa opisina ang angay nga duolon alang kini sa healthcare claims mga katropa o pag-abil sa mga primary care benefit. Pinagi usab niini gilauman nga mas mahimo matud pa ang informado ang ug andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access kini sa mga serbisyo o benepisyo alang kini sa ilahang mga panglawas. Mao kini mga tropa ang matud pa paningkamot usab sa lokal nga pagabanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente labi na sa panglawas mga katropa. Katapos ang bahin sa atong mga balita sa Davao Region alas 5:21 na. Gibin smart usab sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samang kun igakus ang Panabo Eco Park nga mas nailhan kini isip Panabo Mangrove Forest nga nahimutang kini sa may Purok Kugon Barangay GP Laurel Panabo City. Gani ang benchmarking activity gipahigayon aron lamang nga makat-on o makakat-on ang mga partisipante sa mga pamaagi sa pagdumala usab sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpadalipod sa kay kinaiyahan ug husto matud pang pag-atiman sa mga turista. 12 ka mga miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association og tulo usab ka mga representante gikan sa LGU Igakos ang miapil kini sa nisgutang kalihukan. Kabahin usab sa ilaha matud pang pagbisita ang corticle sa opisina sa City Mayor nga diin sa kasamtangan gidubala usab kini sa kasamtangan City Administrator nga si Pedro Misolis. Giabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office o giubanan kini sa paglibot mismo sa pag aron lang makat-on bahin kini sa mga programa o pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Gilauman usab nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang kini sa Igakos sa pagpalambo uga dugang sa ilaha matud pang mga ecotourism program ilabi na sa pag-apil sa komunidad o pag-preserbar sa mga natural usab nga mga kahinungahaan. So kini nga Panabo mga katropa di na gini ulahi mga kaigsunan sa uban nga syudad kung hisgutan ta mga tourism naapoy daghan di mga katropang tourism hisgutan ta mga produkto nga made in Panabo naapo diha mga katropa pinaagi sa mga itong to mga livelihood nga ginasuportahan sa nagkadayang government agencies sa DTI na adin ha mga katropa unya hisgutan ta mga local products nga mga kinibitaw ang mga kuan sa isda nadiyan na gyapon mas
1: mga bangos
0: oh, na ginalahi tong taba bitaw
1: oh, mataba to mga niwang ano ba na kana magiala to sa may kostal
0: kostal nadiyay mga kuan sa women's kasagaran kini mga kuan sa women's mga PWD daghan sa mga products sa local products ga gisuportahan sa local o sa national nga mga agencies nga mosuportahan ni anak master.
1: Yes,
0: yatagan sila mga livelihood aron dugang income ngadto sa ilang pamilya master. Mauna ang kamaturan din.
1: Alright. Uy! Oras alas 5:24 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita yung free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting Pilipinas. Alright, balik tari mga katropa. Balik ta master kay alas 5:31 na. Good morning, Daddy Karon sa matupan ni Adeline Argunsa. Shout out ka nga Sandra diha sa Mamakaw, Kapalong. Salamat sa pag-atiman sa imong mga manghod. Dag, agwantalang usa. Dima Buligan, good morning Gabong. Shout out ko sa taga Purok Dosi, komunal nga Dimulison Bong. Ano ba? Shout out ko kay Boy Tulog Kaayo. Uy, si Anito Algabri Vlog diha, tulog pa. Mamili Rilampagos, good morning Gabong and Inday Tanini. Usa to imong usa to imong ingon ka mamili ka ganiya?
3: Si mamili, wala ko ta maulaw to bigo ni mamili nga. Maulaw ta bigo ni mamili nga. Ada ba si Dayg kading? Kada nga di ta magwa maingon sang mamili sa mga tuhanan ni.
2: Pultang.
3: Ipultang pa ni lang sa ilang wala. Maulaw ta oi, maulaw ta ni mamili noy. Si kwan ya kay. Ma'am, good morning. Ay, ate magwa ni maraman pa ni. Ya ante ate morning dia ate Mel.
2: Happy tang December ate Mel.
3: Ban be menta ay kana nga ada boleh ko tak me pero wala ay magi bukod big panabo ba. Wala wala be ate Mel ay wala be. Liko liko kana. Wala ko tak kana nga utang ingon nga basing na ada mga pi. Nadele ay kana ko na maulaw lang kita lagi sa kayo eh.
2: Pandami.
3: Ate Mel, good morning naman ni Ate Mel. Lampagos. Siyempre, ito ang amigo na ito. Amigo mang ginakon na si Mayor Joe. Mayor, morning naman ni Mayor Joe. Si Charles. Ingon sila nga sa mga naingon. Amigo, may ano. Magbuot, mamukha ko na i-grid. Grid kita ko na ito kay Ila.
2: Si Parikaring, amigo pa mong Parikaring.
3: Amigo, may ano.
2: Kumpari mo dito. Kumpari. Kumpari mo dito, no?
3: Pari, teka. Ikaw may nag- ikaw may nag- ako may nagkukos jaro. Ikaw nagkukos sa bundok. Ikaw may nagkukos sa bundok. Oy, dito tabi. Sa mukha na yun, ma.
2: Ano yung anak to ni Parikaring ang itong kikukos?
3: Mukha na yun. Ganyan, tama.
2: Mansanidin, no?
3: Gusto mo nitong istorya na ganyan. Ningon mo na ang jaro na alaan mo kung ano mo kasawa. Kaya pag romansa na nimo sa jaro, ningon mo ka nga. Gusto mo nitong ng mga bata na yun. Maruha na mo.
2: Bakit mo mo nagkaagay mo sa ibang pahit mo?
3: Maruha na yung story ala. Maruha na.
2: Katawa ko si Toto Gabsa. Pandamay ka, master.
3: Pero man sa lalo doon, alahubong na kayo ka. Oo, alam mo. Pagkatot yun, gignan ni mong jaro nga. Dahil sa man nangatog, diba mo nga bata niya? Hindi mo kung masawa, sir. Hoy, nakoy,
2: dinadala.
3: Hoy, lalaki nga nanakpan sa kawat sa Maramag, Bukidnon, Lakwaan og Shabu. Hanilo Tabios.
2: Oh, ni Hanilo, go ahead Hanilo.
1: XFM Mindanao reports.
4: Magatubang sa patong-patong akasong theft o kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang usa ka lalaki humanasak pang nangawat o nakuhaan o drugang Shabu. Ang suspechado na ilang si alias Arnel 30 anyos subay ni ini ni taho alas 6:25 sa gabi Agosto 18, 2026 ang tag-iya mismo sa Battlefield Establishment sa Purok 6 North Poblacion Maramag Bukidnon humanasakpan sa aktong nangawat ang suspek. Dali na niresponde ang mga otoridad ug didto nasikop ang suspek. Narecover gikan ni ini ang usa ka sako nga puno sa nakariang matang sa metal sama sa brass, copper ug silver. Gawas ni ini nasuta usab nga gikuba sa suspek ang duha ka stand air conditioner nga mobalor sa 100,000 pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang mga tools sama sa screw, kutsilyo, wrench ug pliers. Samtang ato sa gihimong pagbody search sa suspek, nakapkapan sa personahe sa kapulisan ang tulo ka sa shay sa gidurang shabu nga motimbang sa 0.5 gram uban ang nagkadiyang drug paraphernalia. Sa karon ang dinakpan nagtingkagol na sa lockup cell sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sanson Plus Gold. Alang sa nakahusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: Alright, alas 5:35 na bong, o ka siyempre dito sa Pikas Bahay na baitikapin ka kabalayan na epektuhan sa sulog sa Bayugan City. Aba, Ray Allington.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Dili moubos sa 20 ka mga kabalayan ang napiktuhan sa nasunog sa Purok 11 Barangay Poblasyon, Bayugan City niadtong Agosto 18, 2026 bandang alas 5 buntag. Matod ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar, Fire Investigator, wala pa matino ang hinungdan sa mga sunog samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Dali usab nga gibakwit ang mga apektadong residente ngadto sa evacuation facility aron masiguro ang ilang kaluwasan. Ang uban sa mga biktima nagpabilin usab sa ilang mga paryente samtang nag-recover gikan sa maong insidente. Sa pagkakaron, wala pa mahibalui ang insaktong kantidad sa kinatibok ang kadaot nga resulta sa maong trahedya.
6: Sa tawag sa kuan sa concern sa CPC niyan sa ato ang istasyon mga alas 5G sa ato ang buntag. Diya dayo na to ang na-respondihan. Mga 1 minute ni arrival diya sa scene. Alas 5:00. So far mga 1 minute kayo doon lang lang. Then mga nakuha na to diya kasi nga di na to dali-dali dahil mapalo ang kalahin kayo kung tayo kayo dikit-dikit. Niya ato ang hydrate mo na problema na so kay hinay kayo ang niya pressure supply sa tubig. Patay aga sa tubig mo itong mo-repeal pa ang ato ang kuhan part of sa layo mo itong buon po ang ato ang sa layo mo nang dako-dako yun ang mga usong.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar. Mga katropa, aron kanunay alerto ang atong panghuna-huna ug abtik sa tanan nga mga buluhaton. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekasang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Alas 5:37 na ang adritas mga spahin motorista sikop humana makuhanog armas og syabo atol sa checkpoint. Aba, Chris Ligaspe, XFM Chinsan.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Arestado sa Bangka Police Station ang usa ka motorista human makuhanog armas og syabo atol sa gibayeng checkpoint sa crossing Litan, Barangay Sinawaling, Dakbayan, Nakalabayng Adlaw, alas 4:30 takna sa hapon. Giila ang dinagpan nga si Bian Sangkula Villa, 42 anyos, nga vulcanizer o residente sa Purok Lanton, Barangay Apupong. Sumala pa na matikdan ang nasangpit nga walay sulob nga helmet. Samtang nagmaniho og motorsiklo hinungdan, gipapadapdon sa checkpoint apan nagbagahi ang nasangpit og nagpasutoy og pagmaneho. Gilusad sa mga otoridad ang hot pursuit operation ug man ang pipila ka oras nga pakigginugdanay na sikop kini sa Yusaville, Barangay Sinawal. Atol sa body search na kumpiska ang usa ka unit sa .38 caliber revolver, 5 ka buhing bala, 2 ka tuter o usa ka lightering umana, usa ka sachet sa gituang shabu nga dunay gibugaton nga 6 grams o nagkantidad sa kapin 40,800 pesos. Sa magkaroon, giandam na ang patong-patong kakaso batos sa dinakpan, Article 151 Revised Penal Code on Resistance and Disobedience to a Person in Authority, RA 10591 con Comprehensive Firearm and Ammunition Act o RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumaro, Santong Plus Go. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
3: Yes, okay, alang 5:39 na kutsi na baliktad driver Samaran. Aba, Samaran, ay, aba, Jao Pangutaya, XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
8: mangol ang driver sa kotse. Umanituyok og nabaliskad ang gimaneho niini pasado alas 7 sa gabi, Agosto 18, 2026 sa Bypass Road, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Naila ang driver ug ang tag-iya sa maong sakyanan nga si alias Marvin, 33 anyos, minyo og residente sa Lumina Homes, Kasisang, Malaybalay City. Gibot niya sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station Traffic Investigation Section nga nahitabo ang insidente sa pakurbada og palugsong nga bahin sa dalan padulong sa San Jose. Sumala pa, nawad-an sa kontrol ang maong driver, hinungdan nga ni diretso kini sa Picas Lane, nibangga sa gutter ug nituyok hangtod nga nahayang sa kilid sa dalan. Tungod sa maong aksidente, gidala gilayon sa mga personahe sa Malaybalay City Emergency Unit ang biktima sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambalan sa iyang mga angol. Mga katropa, kape nga makayo, dili na imposible sa Yasno Holt Incorporated. Ani anang bagong kape nga adunay mga sangkap nga makayo ug labi na sa tanan makapahamis pa sa ato mga pamanay tungod ani kini glutathione ug collagen. Pagtimplog paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas na nukad. Diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
3: Alas 5.40 na doon ka drug facility nga taga Butuan na tingkagol sa prisoan human nasikop sa bypass sa Magallanes, Agusan del Norte, Junji Librias.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Balhog sa prisuhan sa Magallanes Municipal Police Station ang duha kagiingong drug personality nga lumad taga Dakbayan sa Butuan human sila malampusong nasikop sa gipahigayong bypass operation sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Jerwin Badian, ang Chief of Police sa Magallanes Municipal Police Station. Nailhan ang mga suspitsado nga sila si Raul Perez, 38 anyos nga residente sa Purok 8 sa Barangay Santo Niño sa Butuan City, og ang kauban niini nga si Virgilio Calo, 46 anyos nga nagpuyo usab sa susamang barangay. Atul sa operasyon, napalit gikan kang Perez ang usah ka pakiti sa gituuhang shabu nga nagakantidad sa 1,000 pesos gamit ang mark money. Sa dihang gikasah nakuhaan na usab og laing usah kadako ga pakiti sa gituuhang shabu si Perez, lakip na ang bypass money usab nga nakuha sa kauban usab diini nga si Calo. Sa pagkakaron, kasamtangang balhog na sa bilangguan sa Magallanes MPS ang duha ka mga dinakpan o giandam na ang formal nga sumbong bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ng atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Junji Librias, XFM News.
3: Daghang salamat, Junji Librias. Okay, alas 5.42 na. Okay, direta sa DPF Jensan. Nagpaikayon o simulation exercise man sa insidente sa pagpabusil sa Sambuanga, Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nagpahigayon og orientation og simulation exercise ang Schools Division Office sa General Santos City kalabot sa insidente sa pagpamusil alang sa mga personahe ni nakalabayng adlaw. Tubong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kahibalo og kaandam sa mga empleyado bahin sa hustong pagtubag sa mga insidente sa pagpamusil og uban pang hulga sa kaluwasan, sunod man og gawas sa opisina. Ang pagbansay-bansay gipanguluhan sa SWAT team sa General Santos City Police Office kinsa mipaambit sa mga importanteng lak kang nga angay buhaton ato sa maong mga emergency. Gilauman nga makatabang ang maong kalihukan aron mas magbinantayon og andam mga kawani sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon og sa uban pang panahon sa peligro. Samtang kahinumduman nga una nang gigabutyag sa DepEd Jensen nga adunay 5 to 10 minutes micro drills nga ipahigayon sa 181 ka mga tulungaan sa syudad aron magpabiling luwas o galing adunay mahitabo nga krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong paglawas. Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: Alright, matong katapos ang report sa ito, XFM Mindanao Reports, mga katropa, no? Salamat kayo. Kadiyot lang, kaya naman tayo basahon rin yung pamalihog, mga katropa, no? Gikan kang Ricky Kuya Dong Jampon.
3: Mm-hmm.
2: Pamalihog ni, kaya hapitan ni ilang kalihukan announcement, no? ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon sa 4th LFES. So La Filipina Elementary School. Kusa ba ato ron eh? Kusugaw eh.
3: Oo.
2: Agadiyat lang.
3: Naikuan pong na.
2: Murag musulod mo sila. Di mananghid. Ay, ginoo ko. So, usman ako ha, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon kini og 4th La Filipina Elementary School Grand Alumni Homecoming karong umaabot nga September 19, 2026 adlaw kini nga Sabado. So alauna ang takna sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina Tagum City. So ginaimbita namo ang tanang alumni gikan sa batch 1952 hangtod kini sa batch 2025 nga muuban og makigkita pag-usab sa atong dagkong o dakong panagtigom aron lamang mapalig-on ang panaghigalaay og panaghiusa sa matag henerasyon og mga programa sa La Filipina Elementary School. So alang sa dugang usab nga kasayuran, palihog kontaka ang inyohang batch coordinators o ang alumni president Ricky Cuyadong Jampon pinaagi sa iyahang Facebook account Ricky Cuyadong Jampon. Kita-kits mga katropa sa 4th LFES Grand Alumni Homecoming 2026 mga kaigsuonan yon.
1: Exciting Pilipinas.
2: Oy kadiot lang kay naapod rin mga katropa. Oy palihog lang nga paki-subscribe sa atoang YouTube. YouTube namo rin mga katropang XFM no XFM Tagum City kay 227 na lansang manta sa 227 subscribers. Pakita ay dami gilas be. Pakita may gilas nga.
3: Pakita may kabilidad niya.
2: Oh, bilidad nga tinuod mo nga.
3: Naminaw eh.
2: Naminaw. Oh. Pakita may gilas. Ikaw karon diha mamili rilang pagos. Pakita ako gilas. Oh, wow. Mo subscribe ka sa among YouTube eh.
3: Oh, bita. Si mamili. Kaya di pa ba may problema na si mamili.
2: Si Dominic nga Istay Lagunsa. Diha rikaron sa Barangay Ilang. Davao City. Pakita ako gilas nga mo subscribe ka sa among YouTube sa XFM Tagum City be. Subscribe gayon karon madugangan. Unya kanipang uban din eh, sila si Kuan, sila si Genevieve nga Labrador. Pakita ako gilas da takbe nga makakuan ka, makasubscribe ka sa muang YouTube po. Doon makita po nimo dito. O si Kagawad nga Manny Kumiling dari sa barangay San Fernando Bukidnon man niya. Halapitan, barangay Halapitan. Kagawad Manny, palihog daw ga subscribe sa muang YouTube eh. Ang XFM Tagum City. Aron madugangan po, makaabot po tag ugma, makatanaw ko bisag 300 lang. Okay na, malipay na po muna abot na tag 300. So, anak lang na mga tropa nga, pakitaan na tagilas din eh. Dili ba, kuan, dili ba sa tanan nagpaminaw karon? Noon sa mani? Okay. Awa ko kabaloan ang programa ha. Okay, say kuan na, si Giapil si Master Rinde Tanini doon si Bong Alvarez sa kuan, sa alumni. Kasi ka mo daw magkuan.
3: Sige na. Diyan pa ko lang kami may nagkatong kuan nila. Reunion dyan sa una. Kami may ito nag-host.
2: Si Master Manggod ka ng oga. Depende na sa price na masabutan. Mukuyo ka na si Master.
3: Depende. Depende na dyan.
2: Pero dili kasabot si Master sa price na sabutan. Di gina si Master.
3: Sabot-sabot ang grusi ba?
2: Ano rin na Master? Ano rin na si Jing, Ma'am Jing Figueredo, si kisa pa ba ni Ma'am Josephine nga si Bunga Palconiti, may buntag kang Bro Milan Ulog, Elmer Curioso Cabillo, good morning, kang Victor Dasal, good morning, og Erlinda Lariusa Kelio Berga, good morning, og kang Wilma Joaquin, good morning, usab, nga naagatanaw lang. Unya na po rin sa ito ang XFM 99.1 na Mati City nga nagtanaw, si Ma'am Lynn Antonio Taldi. No, maayo, magandang umaga katropa matud pa niya. So magandang umaga po. Da po nagtan-aw ri si kuan. Si Junjun nga Pablo. Yan, daghan salamat sa inyo pagtan-aw diha pag bisag nagtan-aw mo niya okay ra. Na po ni sa atong katropang Ariel Cortez na atres sila si kuan ri. Sumbilon nga kandido. Yan, excellent ha, excellent matud pa niya. Sumbilon kandido kana maoy service nga dili tupngan matud pa niya. Ma'am Josephine Palconiti po, na po nagataan agya po. Ito pa na, good morning, Sir Bong and Master Tanini from Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Okay, diri sa ta sa ato ang weather update.
1: XFM, weather update. Weather update.
2: Alright, sa atong weather update sa Davao Region, mga katropa, atong ihatag niya kaninyo, mga kaigsunan, aron masayod ta karong adlawa, mga katropa. So, update kini sa Davao Region. Niya mga katropa, ang nakat sa panahon, Agosto 22, 2026 sa Tibuok, Davao Region, gipaabot sa pag-asa nga ang kahimtang karon sa panahon. Mahimo nga partly cloudy, hangtod nga to sa times, at times sa cloudy mga katropa. Nga adunay posibilidad usab sa panagsang pag-ulan o thunderstorm, labi na sa pipila usab ka mga lugar. So ang temperatura usab sa Mindanao mahimong mukabat ngadto sa 26 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Samtang ang hangin kasarangan light to moderate gikan kini sa habagatang sidlakan hangtod kini sa habagatan nga kasadpan nga bahin. Sa mga siyudad usab sa probinsya sa Davao Region, ang pinaka bag-o karon nga automated weather observations alas 5:00 magkatropa sa buntag nagapakita kini sa 23 degrees Celsius sa Tagum City, Davao del Norte. 23 degrees Celsius magatropa sa Nabunturan, Davao de Oro, 24 degrees Celsius usab sa Mati City, Davao Oriental, o 23 degrees Celsius usab sa Baganga, Davao Oriental. Wala usab natala ang uba ang ulan ni atong maong oras usab sa maong mga weather station. Busa mga katropa, kung mugawas mo karong adlawa, andam lang gihapon sa kalit usab nga pag-ulan o pagkidlat o pagdalugdog. O pagdalugdog ini, labi na mga katropa sa mga motorista o mga mabiyahe sa kabukiran o coastal areas, magmatngon sa pag-usab mga katropa sa usab-usab sa panahon. So mana kinahanglan. So ang adlaw mga katropa misubang gagani alas 5:31 mosalo po sa mga katropa ngadto sa ang pagsalop niini mga katropa adto po sa alas 5 gyapon kapin sa hapon. So, nagya po 12 oras kapin mga katropa ang ato pag kuan sa adlaw karong panahon na pagpakita dinhi sa Davao Region mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Yes, mauni mga katropa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpadag-uban mga kaigsuonan diri sa atong tulumanog inyong programa.
1: Exciting Pilipinas.
2: Wa day oras master. Napupos ang oras kay musunod.
3: Ay, lamusal mo tayo nakawa din ang kalimutan naman tayo. Ay,
2: maupo ka na master kay mukalit magkagpatugtog dito master.
3: Ni mo ko yung kwadrin, ni musunod, ba mo yung
2: jatot.
3: Ni mo jatot. Ay, nagkaging salamat mga katropa. Huwag ba naman po, nungudog sa programa ng Exciting Pilipinas. Master Rene Terini, nagkaging salamat.
2: Yan, nagkaging salamat mga katropa. Musunod ang sabag kakaigsunan si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag mga katropa. Ay, napadri sa Kuan, napadri mga katropa si Kuan Ronald Lim Sako. Morning mga tropa. Pa-shout out ko diri Purok 5 Tinago. Andili Mawab. Uy, taga Andili Mawab. Bulawan na paning area ni siya. So may buntag yung tanong diya taga Andili Mawab. Bugnaw-bugnaw rin napita din ha mga katropa. So wala may igong oras mga tropa. Sa ngalan karon si Katropang Persa, mag-inabagan ta rin sa Master Control sa Mati City si Katropang Keynes Tasyo, kauban na to Spikong, o rin sa mga tropa si Bipo Pitson. O siyempre mga tropa din yung sub sa XFM 107.1 Tagum City, kauban na to sa Master Control, si Katropang Gabalas. O gitimul kami sa mga station manager, sa ngalan sa mga sa mong CEO President, Dr. Emilito Oy, sa mong Vice President si Ma'am Olivine, o sa mong General Manager, Sir Edwin Garing, mga katropa. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Alang sa itong programang Exciting Pilipinas, mga katropa!
1: Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Plus ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: Inaasahan po na patuloy nahihina ang bagyong Neneng habang papalapit sa Taiwan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 390 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, taglay ang lakas ng hanging 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers kada oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas. Kasabay ng paghina at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ang habagat kaya't unti-unting gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras. Express Balita. Nagpatupad muli ang Malacañang ng alternative learning mode sa mga paaralan at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 17 probinsya dahil sa epekto ng habagat ngayong araw. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Norte o Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatiling bukas naman ang mga ahensyang nagbibigay ng essential services gaya ng healthcare at disaster response. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa desisyon ng management kung magpapatupad ng work suspension o alternative work arrangements. Express Balita. Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng gamot laban sa leptospirosis habang tumataas ang panganib ng sakit dahil sa pagbaha. Ayon sa DOH, nasa 3.1 million doxycycline capsules ang naka-standby sa Central Office at 17 Centers for Health Development para sa mga ospital at LGU. May zero balance billing din sa DOH Hospital habang pinalawak ng PhilHealth ang coverage sa leptospirosis mula 21,450 hanggang 63,000 pesos at maaring umabot sa 411,000 para naman sa mga severe cases. Pinaalalahanan naman ang publiko na iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat at agad magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan o pamumula ng mata. Express Balita. Naibalik na lang.
1: Oras mga katropa, alas 6:24 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat tinabirimindi ato ang Vision. Inamdada adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ipahamtangan og sanksyon sa Estados Unidos si International Criminal Court ICC President Tumuko Akani og senior trial attorney Abdullah Sie nga nalambigit sa kaso nga nagtinguha sa arrest warrant bato kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ikumpirma kini ni US President o US Secretary of State Marco Rubio subay matud pa sa executive order ni US President Donald Trump nga nagtugot sa pagpata og sanksyon batok sa mga opisyal sa ICC. Matod pa ni Rubio, direktang nalambigit si Akani o Sie sa mga lakang sa ICC batok sa mga opisyal nga dili muuyon sa jurisdiction sa korte. Lakip sa sanctions ang pag-freeze sa ilang mga assets sa US o pag-limit sa ilang access sa US financial system. Ikondina sa ICC ang maong lakang sa Estados Unidos o matod pa sa tribunal ang pagpahulga batok sa mga opisyal niini tungod sa ilang trabaho sa pagpatuman sa balaod. Mahimong makapahuyang sa international nga legal order. Sa pagkabas-usab, ang US Treasury o General License alang sa hinahinay nga pagtapos sa pipila ka mga transaksyon nga may kalabutan kang Akani o Sie hangtod sa Setyembre 17. Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag.

0: Bitali karon sa balitang sports mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Mga mister nga di na makahatag kalipay kang misis. Nako, namiligro niyo hang relasyon. Masi mangita si misis og laing kalipayon ngadto kang pare. Tuldoki pare ang imong kahadlok, kaog gabalaka, inumi ka na og Turbo. O sa kadayatari food supplement for men. Siguradong malipay si misis kung nakaturbo si mister. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa gi padayag ni kanhi 3 Division World Champion nga si Marco Antonio Barrera ang iyang personal nga listahan sa lima ka mga pinakadakong Mexican boxers sa kasaysayan sa boxing. Og mabantayan nga wala niya apila ang iyahang kaugalingon sa maong listahan. Una sa iyahang nga gipili mao si Saul Canelo Alvarez o Saul Canelo Alvarez. Usa sa labing bantugan ng Mexican boxers sa modernong panahon. Si Canelo nakahimo og world titles sa upat ka mga weight division o padayon nga nagtinguha nga makabalik sa trono sa super middleweight division. Ikaduha sa listahan ni mao si Juan Manuel Marquez. Usa-usab sa 4 Division World Champion, nailan si Marquez sa iyang technical boxing counter-punching o mga dagkong panagsangka batok sa ubang elite fighters sa iyang henerasyon. Apilusab sa top 5 si Julio Cesar Chavez, ang kasagarang gila isip usa sa labing bantugang Meksikanong boksingero sa tanang panahon. Sa unang bahin sa iyang professional career, naka-record si Chavez og impresibong unbeaten run nga miabot sa 90 ka mga away. Usa ka record nga nagpaila sa iyang dominante sa ring. Sa ikapat na si Salvador Sanchez, usa sa legendary featherweight champion nga nahimong simbolo sa what could have been sa boxing. Matanon pa kaayo siya sa dihang namatay sa edad nga 23. Apan bisan sa mubo niyang karir, nakabilin siya og dakong marka sa Mexican boxing. O kaing kalima, mao si Ricardo Finito Lopez. Nga miritiro nga walay kapildihan human ang 52 ka mga professional fights. Ilado siya isip usa sa pinakamaayong minimum weight fighters sa kasaysayan sa og depensa sa WBC World Title o 21 ka mga sunod-sunod nga higayon atol sa 1990s. Isan sa tulo ka mga weight division ang iyang nasakop isip world champion. Wala gyud di apil ni Barrera ang iyang kagalingon sa top 5. Nailan si Barrera isip usa sa pinaka importanteng numero sa golden generation o generation sa Mexican boxing. Labi na pinaagi sa iyang legendary rivalry batok kang Eric Morales o sa iyang iconic victory batok kang Prince Nassim Hamid. Sa listahan ni Barrera, klaro nga ang suktanan dili lamang titulo kundi apil ang dominante kalidad sa pagkontra o kalidad sa mga kontra, longevity o gadakong epekto sa kasaysayan sa Mexican boxing.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga nanay, mga palangga nga namati karon nga dili komportable sila mga sabon, pulihin na kana mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka sabon nga herbal, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, lisensya ni Derek Ramsey posibleng masuspende tungod sa peking plaka. At ang sayron katropa ang detalye. Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning mga maring! Usa ka mainit nga buntag today! Ay, bugnaw di ay! Mga maring, mainit-init nga balita today. Posibleng masuspindi o mabawi ang driver's license sa aktor nga si Derek Ramsey o sa iyang higala nga si Anthony Jude Violago o Violago. Tungod sa paggamit sa dili autorisadong plaka sa usa ka, ay naku mga mari, usa ka mahalon nga sakyanan, kining gitawag og Porsche 918 Spyder.
0: Sumala pa sa Land Transportation Office kon LTO na diskobrehan ang insidente human mamakita sa social media ang maong sakyanan nga dunay plaka nga dili mutugma sa opisyal nga rehistro ni ini. Samtang matod pa ni LTO na si Violago Mocono mupuli sa plaka aron magamit ang iyang inisyal nga EJV samtang padulong sa Osaka event. Ito gyan sab ni Ramsey ang iyang sakyanan nga to sa LTO samtang gisurrender usab ni Violago ang iyang driver's license o da ngayon usab og pasaylos ang duha o giangkon ang ilahang sayop. Adunay 5,000 nga multa alang sa sayop nga pagtaod sa authorized plate. Apan posible pa silang magatubang og mas bugat nga silot. Nakip na ang 90 kaadlaw nga pa 20 ba suspension. Gibanduan usab sila sa LTO nga mutungha sa buhatan karo Agosto 24 aron ipasabot ang ilahang panig. Ay naku ni si Juan, si pari pari Derek mo na yun eh. Ang mata nga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erika Derek Guapa de la Mestanza. Aban ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Dahil kaya salamat na bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Dahil salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 32 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 22, 2026. Mga balita nga hatod ginato sa mga produkto ang gihimo sa Yesto Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalasa, atuang station manager katropang Arnel Cortez, atuang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ikamaghawa, musunod na ang bulsay at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Gumaminaw ka sa X.
3: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
3: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
16: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
17: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukbal na sa bakong menstruation.
16: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
18: Zaton Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
18: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
21: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
18: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
22: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan.
0: Garbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
25: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.